jaxaso tuba bi ci lama yàlla maye yett yi ci lama maye ma xam ko moom yàlla xam xamuk dëgg dëgg ci lama maye yaqin gu àgg ca dëgg dëgg yaqin ci lama maye àgg ci mu àggu rëkk rëkk rëkk te mu ne nag boo ko dee seet jaxasoo ñoom tuba yi moom daan rëkki ak gëm man yàlla far ma ci defal yooyu le tax yàlla lu mu nar rek mu yomb lu mu narul nag mu jafe lool lool kenn du ca mën dara xikaayatun li ab nettali la xajibatun bi aj yéemu sami otuhaa bob dégge naa ko mine cheikh yi ci sëriñ bi fi amril xaakimi ci mbirum aj àtte jooje allësi ja nga xam ne tawallaa féetewa woon na kibrahoo la ëpp ci mbir ma ay li mu namm ci tawallaa kibrahoo mooy taxamala yan woon na moozama amril xaybati li ëpp ci mbirum tukki ba wala jate mu nooru fi xusuulihaa ci amam ga suñ mat laa mit dane li day nettali bu yéeme la boo xam ne ci sëñ bi laa ko déggee mun wax ci mbirum lekk leer ka moomu nga xam ne moo nekkoon Louga te bu gannaaw yàlla moo dogu woon ci ne faaw rek des na ko génne réew moom Ahmadou Bamba mii sëñ bi nee na mooy xaala radiallahu taala anhu sëñ bi nee na masiyu dalika alxaakimi mu jug joojale aji àtte muy andi naka man kuntu nekkoon naa fil xaybati ci tukki ba idd samitu amti lu may rekk ma dégg ne anna dalika alxaakima naka boobale xaakim saxitoo mere nañu xale yi ci moom wa nazaroo te ñu seet fi amrihi ci mbiram fa àllata dellu an nazaru seet ba ilaa taxribi yi jëm ci ak tumurankeelam fa asharati junju waaxidun kenn minhum ci ñoom lahum ñeen leen ni leen innakum naka yeen in kuntum dem nekk ngeen faailina di way nam ma def loolu fa alxiquuhu yëgal leen ko mu yóbbu leen ko bi cheikh yi ci sëriñ ba allësi ba nga xam ne xarrabahoo tumurankeel na ko xuwa moom mi le fa waafaquuhu te ñu dëpponteeg moom ala dalika ci loolu nikaayatul mu di ak mbugal minillahi ku tukkee ci yàlla suñ bi nee na lekk leer ka moomee daal daa mujj ñu mu seqal ngóor gi mooy tubaab yi daal di koy mere dañ ko mere di seet nag ba xam nañ ko war a def fa ñu mujjee ca seenub seet nag mooy wax ne nañu ko génn réew mi mooy tumurankeel googu le am kenn ku ne ci ñoom nag ndegam lool rek la day kon nañ ko yóbbu fa mu yóbbu woon sëriñ bi moom mii ndax xam nga moom mii moo dogu woon ci faaw ñu génne sëriñ bi mënta ñàkk mu ñu am ku ne nag kon ndegam lool rek la moom it kon nañ ko yóbbu foofee mu yóbbu sëriñ bi daa yépp maase ci loolee mu wax te fekk na loolee kat dogalub yàlla boo xam da caa jubloo mbugal rek da caa jubloo mbugal rek waa ji nga xam ne mooy lekk leer ka te li ëpp ci demuk sëriñ bi lépp gannaaw yàlla ci moom la jaare sëriñ bi ne falam ashhur yëguma dara rek xataa xiile ba waxee si lii ñeel ma ne innal xaakima naka aji àtte jooje fil jasirati nekk na ci dun bi aw ne na lu may rek ñu ne ma ah sa waaji day andi nañ ko fii fa makasa mu sax muddatan ab diir fil jasirati ci dun ba yaxta fii di làqu min nii ci man xawfan ngir ragal waxayaan ak ngir kersa neena am na fa diir waaye nanguuta giseeg man ndax ragal ma ak rus ma rek walakin waaye yaqul day wax lil xaakimi ñeel aji àtte ci nekkoon foofa naa ko iyaaka watul wa taxaruda ak gaaral li haada cheikh yi ñeel bi la sëriñ bi maa ci dara loo xam ne yasoo uxoo dana ko naqari ndax innahoo na ko li mbir moo di lam yaqax xewut li ñeel ma maa la nga xam ne waqax xew na illaa bi dara ci moom mii wala yakun te bu mu nekk bay na ko sa diggante wa bay na ho ak digganteem illaa anta dafaa ndara nga jiñ rek mooy ndara nga jox laxoo ñeel ko maa la nga xam ne ultu si ma war loof na ko laxoo ñeel ko fi kulli shohrin ci wépp weer sëñ bi ne yëguma lu may daal ñu ne ma waa joo jee day mooy lekk leer ka day andi nañ ko fii ñu la andi neena nag nangu maa gis ndax ragal maa ak rus ma waaye daroon wax commande naa ba nekk foofa waaw naa ko na nga wartu sëriñ bi bu baax a baax ndax lu ma dal rek ci moom la ma dale yow daal bu fekkee liñ koy war a jox ci weer yi ñëw na dal ku koy jox rek te génn ci waaye bul jotee nga moom dara dara fakaana te mu nekk sababan xilaabi xaakimil jasirati di sababus wëlbatiku kumaanaab dun boobee kattal ji mel ni galaas wastixaalati soobatil xaybati ak soppikuk jafeñ-jafeñ yi tukki ba ak soppikuk jafeg tukki ba sëhlan di lu yombo kon nee na nag ñëw ga mu ñëw ba noppi wax loolu kumaanaa ba fa nekk tax na daal

0: ay foofa wax ne fuñ ne dañu gaar bu ne da nga fa ñëw dëpp bépp réew mépp daje fa kooku mbooloo mën a ko wésu wut si wutoon xam-xam itam ndax dafay indaale xam-xamam ndax am na ko sëñ Touba Massa laaj na ko ma dem moom ni dégg naa ku yeewu la mu ne waaw moom kay yeewu na lool sax kooku ne ko sëñ bi ne ko kum tollal ci fere yi kooku ne ko xanaa man te kooku itam daanaka mën nañ ne mooy borom xam-xam yoon murit mu ne ko xanaa man loolu la ko wax kon xam-xam la fi indaale woon bi muy ñëw mbooloo mi bàyyi na ko fa door a ñëw bokk gi itam am na diggante ma sëriñ bi waaye ndax maaram am na ci maaram ñetti maam yoo xam ne bu ci nekk ci maaram la soo bokk ga ko bu ko fa indi woon itam bokk amoon na te taxutoon mu ñëw ba mu ñëwee it toppatuwul bokk gi ndax lim xamoon mooy ak taalibe du ak bokk du loo xam ne dañ ko topp kii noo bokk nangam ma ndax ma jébalu ci moom wala boo jébaloo ci ndex ngir sa mbokk la rek waxtu ngeen jàkkaarloo bokk gannaaw ngay xool ci moom moom it moom lay xool ci yow kon na foofu ngërëmul yàlla amu fa moom ngërëmul yàlla mu ndax waret wànnal minillaahi akbar ngërëm lu ci sum moo gën a màgg moom la doon wut si sëriñ bi bi mu fi mi gisatul sëriñ bi itam nag na mu doon dunde rek la ko sëriñ bi bàyyeeloon rek moom la nekk ca la nag mooy di jàngale ak jàngale ni ko sëriñ bi digale woon muy jàngale bi Cheikh Moustapha ñëwee itam wuutu sëriñ bi noonu la ko digale muy jàngale jox ko ay taawam jox ko sëriñ Mbacke Mbacke na jox ko sëriñ Cheikh ak sëriñ Mbacke Mbacke na mu leen jàngal ñëw nañ fi Ndiarème di jàng ab diir jógee fa dem gànnaar dellu si waat Ndiarème sëñ Mbacke Mbacke na nee na ma gànnaar Makhaarijul Xuruf lañ fa doon jànge juróom benn mara lañ fa am dellu si waat Ndiarème ak li fam jàng ba mu fi jóge sëñ bi sant ñu yóbbu ko tindoo di sëñ Mbacke Mbacke na ñu yóbbu ko Kayal foofu sëñ boobu sëñ moo doon saabu sëñ Kayal loolu nañ leen sampal leen ay kër loola ñu bare sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir ak ñu lenn ñi nga xam ne waa kër sëriñ bi la ñëpp fii nañ jàng xam-xam ñi nga xam ne ñooy doomi sëñ Malick Bassi nii ak doomi sëñ Abdou sëñ Modou Khalil itam doomi sëñ Malick Bassi nii ñëpp sax ba fii lañ jàng xam-xam sëñ Modou Malick Bassi ak sëñ Modou Khalil si ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoom ñëpp seen doom itam fii lañ jànge bari na ci ñu jàngal sëñ Moussa Sy ñu bari ndeg Touba dégg nañ fu mu nekk dafa jàngale fii la jàngee ba noppi jógee fi sëñ Mbaye Sy doomi sëñ Modou Khalis la fii la jàngee jàng buñ daan fekkee bambouk la ñu ko daan bambouk lañ daan wax mu nekk fa di jàngale xam-xam fii la jàngee sëñ Cheikh Sey nga xam ne Iliman la Rokhlos jàng na fii sëñ Maodo Sow mu nekk Taïf nekk fi Iliman ak sëñ Jiite moom it di jàngale ñoom itam sëñ Mbadd moo leen jàngal ak ñu bëree bari ñoo xam ne ñu mënee su leen lim li nga xam ne maam la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkeem xam-xam bala nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam wala nga doon fa wàttikat ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 wax moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jógee fi juróom ñett fukki at yooyu mën na ne juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale ndeyam nag Amine Ta Balla tudd bu ngeen demee ba jum Mbacke da nga teggi wu ne foofu cornice ba foofu ba jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba foofu la ndeyam dëkk foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam Baara Sadio muy jur Abdou Khadir moo jur ndeyam waaw ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon Amadou Farimata maamam la Ibrahima Awa Niang maamam la Mame Balaye sa maamam la ndeyam moom waaye bàyyam moom mbokkum Mame Balaye sa la ndax Lamine Dem moom Lamine Dem mu mag la ñu wax moy sun mam nun wa demen lamine dem momo mo yuru sidi ki ñu wax sidi lamine sidi jigen la yelo ñu wax sidi jigen noy jigen joye mo yuru aïssa moy ndey mam bala aïssa jigen joye mo yuru ñu wax sadio sidi mo yuru bara sadio jigen joye mo wax ko yassine sidi yassine moy mam seigne gawal mom bayam ñooñu la bokal seigne gawa nak seigne ballay sa la bokal am nek seigne bi sa mam ballay sa dafa am dom am tawam tudde ko aïssa mom mi mo jur ndey seigne madde mo jur ndey seigne ni ko aïssa ni ko aïssa balla lolu ko ibre bude walu aska wax na ni maram amna ci ñett yeen bude mohammed lamine dem mi nga xam mom lamine dem tam moy mami xam ngeen may mami seigne touba ndax xam mom mo jur sidi aïssa sidi jur mam bala aïssa mam bala jur mam ant sene malam ndom mi tam mo jur fakhalamin mo jur sadio say mo jur demo khurije mo jur seigne ousmane dem moy baye alhadji malik seigne bi ndengat yi ngi ko don denk ben dengan rek la muy jangale bolé ko ay njabotam bolé ko ay talibé boko seigne modou sa bi ñëw bu fédé loolu bolé ko ay doom yo xamni doom seigne touba yo xamni seigne touba di jogé dañu ajo taxaw mo leen taxaw ba bolé nak seigne madde mu leen jangal xamatu nak leen lu mu ko né wax ko ndax joxoko jakk nak na nga élément néw ko na nga jule newi ni ko na ngay tud domi ni ko na nga dem ci dara kim la ko defo jangale la rek la ko deflo jangale rek la ko deflo
1: de ngeen nonu ko nga xamne non la ko serigne mustapha dem waxe nga xamne tay mo tok jota yu serigne mohammedou dem ñukay ñaanal yalla suñu borom guddal fanam wéral cërem ba lepp lo xamantene yene nako liggeyal wajurom yi ak l'islam mu matale ko kon xamna duñu def luddut di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër serigne touba muy serigne mohammedou dem kon bu ko defé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla na yalla defal jamm def ko ci réew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh